Dok, mpintshe yam, ngiyayifortana, ngiyayizwa uyadlala mara yasibuyele gasi mpintshe, asibuyele gasi. Bare, uyazi ukuthi sibuyaphi mpintshe, uyazi mos, nayo into engikhuluma ngayo.